0: Autocar, autocar, karuri autocar, ahun kai pal shaal pele pal cheese, na tau mana rin ko an, sakal sakal sakal, juruni bena shikaran sa linim na tole pal sa dolor de liva, na runa ke hayali aspi, parki kali lo chup sham etalin semáforo na jelire, y pan sakal sa chupe, pe chinchay yo kachi chup se kampotan, aran sa shkiak li kuchu na jehan kwan autocar, sakal sa di roche, li maru e, a rin ko pan sa di roche, sakal, aran aruna ke tau, bishaal y pele pal cheese, mare di Toyota, di Mazda, di Mitsubishi, di Ford, di Kia, malakachal kachichuli retalil, arran kwan y repuesto chosh patmanak mecánico. Anina kayin arran, kunak mecánico akwi. Anta kanash nao shiananil, di karuna rakhli kumuhu chubele banchich, u taran akwi. Naruna kishmukhok sali 46, 48, 96, 52. Na kwan eroy benikin, sa autocar, arrin koban.
1: Joyería Mar de Plata, Joyería Mar de Plata, Angulica, Gelebal, Callipal, Arana, Kesquina, Kescayi, Dijol, Licaesit, Limatad, Oximan, Razla, Limatad, Reli, Graduación, Nachelire, Limatad, Nachemanchiru, Junaxitujis, Bisumera, Atin, Junaxichajón, Limatad, Reli, Sumlac, Maoro, Manaplata, Arrancuan, Arrancuan, Cocanacuí, Arana, Kesquina, Kescayi, Dieta, Limatan, Trofeo, Nachelire, Maresto, que de matkab balak lekaishik balak toke le olre oro malak plata arana keishkib arana keishkib lishkialalit okanak na keishkul na keishbis utnak na keishkashtasi na keishbis kichik fenak malka akhli chahkilal arana keikahelak chalen lunes tof domingo ut na keikule nikafriz in chichabil chabil barna tauman sarochocheb lak chipulsham malak lak bomberos voluntarios arin koban arani na kwan heroi beninkil
2: Utlat, ang oka kishkan, di ba, buta siya ban?
3: Ah, okwe, sek balim.
2: Sek balim.
3: Ehe, hokan, sa shkabanak ta kwok si ebli buta siya. Erkules, kutinosaurio, re rio bilin. Ebli halang halang, chichi buta siya. Tentonak ta tsehe. Botas Erkules, kutinosaurio, re rio bilin. Chan chane, bakwilin komun, sa shkabanak in kanakeshuak. Kita kwok si ebli buta siya, re rio bilin. Ebli halang halang, chichi buta siya.

0: Kana kwe ko kana kwe kwan kun le silal. Abi mak chus le silal ayin es in komon. Manlebal kana filomena na skultika cheru la es le kana chin. O sa es le kwan sia helsku le sa matriz. Mare kwan le miomas, mare kwan na kwe le kistes. O chis kun le tia heli na takwasin le li isk. O kanakwi le kanachin inka na kwan la kokal. Malak inka na katkana sa juam la o na katkaman chinggebli kuman. Utkwi kwan kat sa juam na katkahil ut na katkacholani. Rechabil tanong si Lichu Amech. Malibal kana Filomena tataw sa litinamit San Pedro kachas as kachalip lak bomberos voluntarios. Chishkat sa kalibreria la fe chilulikutan lunes. Miércoles ut viernes banan ut aran nakwi chirulikutan martes jueves sábado aran salikachil pokola chisas chol dashkul kana Filomena pop pokon salit 53 26 39 64. Konesh masale chol salikoki na in reli viernes. Pan Dios rele kawa Dios ko na kache. Ay, sakal, sakal, sakal, ya kache re na. Pan Dios rele kawa Dios na choko chikula kuchik sirakbal. Hun li viernes ut hun chik li shaman. Buenos días, Jesús, chen kwapal. Buenas tardes, Jesús, chen yo que shraminkil. Utan li choko chak biyak siyebal sa likati no bal erchi li choshe al anakwan. Chan luta ka nauru li Jesus kuing kana ka na kip chikibel kip chan kuing kani na kulin chibil kip. Utan ni na cheman li auto esteem. Sabal kuy chikibil kip. Abanan nakta ka na ku malakti na kip chibil kip. Sa li atinag chirish li Jesus manak kamanas che laos halam uli Dios singo maya abanan bandi sere na klaes akwi nige chena khuna khiri sa li ka TikTok arang guangko kumanas sa li TikTok ani kyo chakilbal makanas che Abanan tsakal kwakshakib honal dikin kwakshak lahush kakal kasal. Mayal rem likutan biyernes. Dioko rak mingkilep li kabich. Dioko chi atinak. Dioko chi serekik manja. Abanan karuna kakajali gaman ang kache asernos umano. Ani Diyos yawal yak le kawapal ya utaan ni nakachesak na tosukik ho po yanam malak tosukik ho kas utkis ingki manak les yukis tawaru karus chiyaw chiyabal utaan ni nakachesak na li mokos pan tanak akuan ko sa ligles tik takasaw ki chiris chis konil chan manja mokos pan takwi naklawak pamanel chit kachieta nak chis konil li kakreru reli maus siyang madaling kas manak ho po yan na malak ho kristyan kung ke bakwi li kamahelal si kahungkal akeke ut kung ke bakwi li karun na kulak akwi si kumadyal kamana kajaya rima niyan li radio kwan re marimba kwan re marimba orkesta kwan re musika romantika kwan re rapi kompetensya kwan li esilal kwan re li kachuamil nale kwan re li bolots. Kung nakiyab liya sil, maya akrere, maya utaan na hali na kache kung nilik, utaan di tahmang stawaru. Mugos pantan na klika radio re, lika diyo sa sil chan, yawan tento akwi na tiskere, chis kung nilik, aruna rak, lipoyan nam. Yan chan tana likungkong, maya, eskulagaran, ut, mali chan na kaya chan na, man, abanan, Tinjanta kuya tinjere na kachik sa iske kong chana sek iske ali kashlan manya. Kako si ta chana kwa manya. Abanan ilish panong kil mala ilish tawaru li rusila li kawajos. Kau cha ah manya. Uko ka nang katya na kainka, to sikri kinis na usil, chenggo nga dyan. Bana ko nga dyan, kuha na klao, chenna us, o nakilis ka kwilrim, ayo, sing kapera ko ang kinarik. Malak siya lao, akwi na kasakib, likin kalang kalang, Jali kalau ang maan yung kaus, akwaya yung kaus, akwaya tabano, akwaya mukula at choka chi e kasing gireli atin. Choke chi res kasing kil chakula at manya. Testang manehan no chingap sa kasila natin. Kaus manang kasiya, akwaya yung kat, tabano, akwaya tabano, akwaya. Abano chunup akwi but koslaris manya. Barkuang kat siya nung akwi laat. Lahat siya nasutamot lahat kumanilot lahat kalipahan.
1: El hombre que comparte sus éxitos con los que lo rodean tendrá una vida doblemente dichosa. Todo nuevo conocimiento que se adquiera en la vida lleva con él la obligación de enseñárselo a otros. 107.9 Gerardi, frecuencia modulada, compartiendo con usted la mejor programación en 107.9.
2: 20 horas con 41 minutos.

kami kumane sa banano kasara si Kyoko Chikulak sali belewana de le cochin. Buenas noches, don Víctor. Me complace con el canto Nataglón Cahuas Jesús Achoc. Aquí te escucho. Hace como tres cantos antes pasamos Nataglón Cahuas Jesús Achoc. Así que ya lo pasamos. Chamelco, soy Ana. Saich Olguil Ana. Shkanunsi la bich en toje. Rubelag na shkanunsi koye shkacheli Nataglón Cahuas Jesús Achoc. Aquí te saludo, Marcos. Ahí me saluda la familia. La familia ya están en Santo Domingo 1. Tocarán Santo Domingo 1. Juan y se ha hecho elegir. Aquí visualizando en Capitul, soy Amarilis Moku. Ya se acuela Amarilis. O gana cuelin loili con amigo Kawa Manuel Maas. En Canina Max Kulak, Malakio, Chakabingilaran, Sakandelaria, Tic Tac, Exilin, Chol, Chispanak Nakat, Kwabichen, Ogana Kuile Kaloile, Kamigo, Victor Maasa, Kuiram, Pekishul, Chokerela, Pekishul, Inca Juan Ningesti Bakchak, Inca Juan Ninges Kabima, Kwankes, Manako Rabi. Abanan Kokulak, Kuisa, Kavanchal Kawa, Victor Kokulakaran. Sa harukia bana kwan ninga chwalte kwa jawan sai chal hil bi chokere kwa pa banel ko na kache komonesh no seamos muy extremo chingep sa kajla natin ni muy radical mujal ut li choko chak sieval challenge choko chak sibek ani kyo chana cholo bangil kwa padre jose saiblish angeli na le manjal choko chak sa aban sa ka kechi na kache sa ka tinobal Erenak lawa ko sa chabil ka angel, ingat ta ka sa tanaki. Manyal ta ka siklis sumatinag, chengo manyal. Ta ka siklis ta yung angel ki. Manyal, tose e, chengo. Tose re ki. Ama na lang konsis ko nil, manyal konis. Diyaman na sa ako sa kula o kangajes, manak wanak lawa na kay kosla. Ut kamaki na kajay na kay kosna na kay blipay. Anti! Kining kaya na si King Ka. Kung kaya bakwili niya kaya ratawa, kama siya na kapal. Madyala anak ko ko kung kaya lao, madyala. Ano kong queen, kang kong Christian, madyala. Kwanis ka ups, kwanis na le. Ut kamakwi na siya, madyala kwan na kwili lispenis kong kong. Lili na siya na panong, lili na siya. Ako is kasbal, madyala. Oganak sa ito lehilo, takatawak na siya kru, lekabenik. Rinak siya kukain, kamat ka siya, togulak, kuili, togulak, barki, nasir di sandilu, awanan, takatiya kuili, konimal ko, chinas, katyal, kae, chispano, kuili. Abraham Kumanesh, kami kong sikle kami sa ligitara sa siya, kusep lak chamil, rubelak nak toshik, sali, Sali kapag sayang.

Oh, kana kui kumane skona lili ka kapsula spana kona kera ke king ka chik na ka che chi chon. Kawa Victor Mas to karam bi peki shu sa sa za chola an utish kun ka ba. Ute blira lash ka hol bandio se ka vinkila ran bajal. Na kutuna kui nak na ko kulak majal na kutuna kui nak. Ah, okay, so tak, okay, so anong kilets, anak is na. Abanan sali ka ak blao li ralas ka ko li tinamita ek chi an spens men kwa mga kanawak si us naklawak Guatemala o tsas tiang la Guatemala kwan ko la ola ek chi si kilos kal kwan ko ran Belize kwan ko ran el estor Izabal kwan ko ran Quiche kwan ko ran Huehuetenango kwan ko ran Petén mayal kwan ko sa rin sa chishkoni li tepain, kwan ko ako ibaya karan sa tepa lach. Baka vera pas, manya. O si kilo, komunes. Aba na ako ka nagtento at kakekakut, tento nagtakakek wisaak, li aniola o, manya. Kamang katiyeng ka naruta, we ko nagtenamit sa ik, manya. Ut nak sekulun lah sakit kuing ngarin sa lekate namit Guatemala banyal sa iskam jakli kaus siya kiaban na rana okli na kaches e kwaling kile chabile sila rikin e kachuan mil nalep kaut banak lao e kwanko banyal na rana siya na chemanak e arin arin sa estepal e Guatemala e kwancha kli chuan chalen kwan inga esche majale blini ke silok lini ke atinanga 30,000 años antes de chinga banja e nakses anak ubli popu otro kanak kui baya karan sa este pala kumpakal pala banja lumenak 30,000 e 40 años ninga esche na akwan chak li chuam nakses anak tus yak resilal li kaush banja le rochicho moko chana tiklata hong kat mare ng kat ut ko kan ng tauru lao banyana na tiklata k barki na katikib ra mingkil chan roch iba mil inka an le kache ko na kwan lao no ko atina chirish le chia 80 karush kwan chakaran na balse el akli komon axololti khak amol be she kamsik she wano gre

0: Monil, di ko Monil, an mo kutyo ta chachepal, mo kutyo ta chachepal agay, li kabag Jesus, matok chakarin, matchalin, karo siya rin lah Pedro, Kim Jesus re. An lah pinas siya kaila o chakakurilo, Kim. Chapan, trah nak kwang li kapapas, ut ingat kuip ang li kachol, chista kengkil li kakwa Jesus. Ut karuna chalk, nak nuko ok kuchpain li Jesus. Aruna chal sa likachuam kwe na kachapiro likawa Jesus. Tuktukilas. Sailas. Sail kwang. Aru si Espanol na kseok sa likukupan li Jesus o tla Pedro. Ah. Tana mil chis kunil makachik likaksutik. Makachik. Ut karu si Estela korelak ahol. Mare hunsil na katkala. Mare hunsil na katpletik. Mare hunsil na katelak. Kanakwan ni kachik. Ut karune ke siela ko kana sha kanap kalak manekes re ne ke raus ol ka ne ke saus ol ne ke siena ah ralek chichas usain karo se cheli kwen kle es kle kwen ke sali khuku karo ke skultika ke es lo oni ut ke stechan relik chichas nak ralalat li dios anak mit kachila o sali kachu amanak kwan Kui na kakereta li Jesus, katye, laat li ralal li Dios. Laat pe! Ayos, sakanak sa tingkanam. Kung siy lingkachin ni hulak, anakwan, sintabiru na laat pe anan. Kimrik hindi kakwa. Matsobe, mosobe. Kui tosobe, nagaroon na kukam. Di palaw tek eretas, Rekamk. Ulimaus ang dinaspano ke. Nukos pohle. Nukos chile. Nukos chible. Naroon na katiyach ko kain. Limaus. Apan li Jesus, nasyeke, ang chaklako. Kwisot ane, nasyeke li Jesus anakwan, kim. Wang chikla paala anakwan. Mikwipan chikla chos. Chinapap naklainin. Chinapap naklain chukin si boko kakwe. Matchukwak chik. Matchukwak chik. Isinisiw. Chancha nakatyepre likakok alkaputirog. Satniman chika nakwak. Awot nakwalak siwat. Fet yan. Hanak ko yun ang siyakay likawa Jesus. Matchukwak chik. Ulispen aan litihok. Usip chinelep sa kakwots. Litihok. Lisukwak. Utislok o rin kiliruli kakwa. Hmm? Tento totihok. Totihok sa spenli katyua. Topabang. Kapapkip chikipilkip. Kapap li kakwa. Ut ingkat kuipang li katyol. Aran. Renak toruk. Slok o rin kiliru. Renak toruk chisnabaliru. Nakaante li Jesus. O kadis komonis kwa skwitsin, pantyo sere nak soros beni, ana indi chapili silan reli kutang kulak, shkakub li kachol, mare shat ane, mare shat kanak bisik sa li komonil, mare shat shat hilang, mare kwip chiap, mare lakhep chiap, anak kwan nas chikwe, nas chikwe, nas chikwe li kakwa, anchak laku, kim, anchak laku, waklin jak ut tiyo o, mikwip anjik lachol, mat chukwak chik, Tihon, tihon renak. Tak en lokal chan li kakwa Jesus. Pantyo siya kuyat kakwa, kuy usip, li barkwang, li nakataviru, chilis la lokla atin. Takuy li kamang, marikwang kunal, nak nakuipan li kachol, hoskulak Pedro, nakuipan li kachol, chatakin kil, mari chan chan nakataviru at kakwa, naklak angel, pe chan chan binakwal as. Abanan, Loklak santirish musik li Dios, siya kita siya likakakwilal, spanong kil, likak angel. Ay nakakanap,
1: Siete horas en punto. Recicladora El Periférico, Najloxish Junil, El Chich, aluminio, lata, bronce, cobre, acero, Chich, baterías de carro, moto, catalizadores, El Radiadores, cartón, persare, hule, met, alambre de aluminio, u, culpilechel el lunes, toc sábado, cucu, onal, elato, cuaqui, onale, u, boclet, 51-61-34-74, u, 53-48-25-40, te tausa liru, ben, chic, San Jorge, cirulini, que

Aron na rak siyepan likin linalepain, dinarak siyepan at kakunilo, likusimbili kaka, tentong nagtakwang likakawre singgil, tentong nagtakakuli kakawre singgil, tentong nagtakwang likatsorbal, utarang kamalis katya, ana inli kailasute blikas kaysin mo kung nagerak tarapingil, marahin ka nagerak hilang, kung kamuka, kung nagerak ka na banggilis ka angele, kung patak, reli rapingil, kung likawre sing, kung litsolok, barki nas waklisil kakaus barki nakte likatso likapipal likanawom bejan likanalep bimak alit solok kanjan tagwi nakjal joko si pek si kamaan si maka nakatnaw tirish bejan jal joko si sik nga nakatnaw kareru litakulman ayskap kanjan ko hunakli narusye.

Mare shulaklis qelis kolpal de Sacramento reli loconik ispen loconik hokanakik in casa seskela tolpal in casa kaurecia kik atakis chala la anaktadie ulak chunak tie chunak linale bagem kuanda am ko chal dan chakake sina la chon se se pose la papan Mare sali sumlak in casa kula kaurecingil in anakatavirok out nakset sumlak Kas chala la en mo ko kwanta kunak li skupelil mo ko kwanta kunak li sku li barkuan li Sacramento sa kul mara sulak li spael kajer siris kunak chik li Sacramento li tento ta kul santil musike abanan ki ma kala kaure singil in kasa taus chala katagira o anak sa tiet ya kaki sa kul si kokan mo kunak anaw tes chala kamal na kakul na makukwanta le kakawre singil na kinkano ko ulak sa litsolok na kinkano ko tsakon sa akunak le kakawre sing pijali na kwanis kebal utak saksa kep le kaskis enak sa kapampile la kakawre singil pijal mukutsiskunil na takikwan le lishmatan re le kutuk pijal kwan kep le kaskis eni kwan kep matan kamal na kakawre sa lihuahin le kungkung na tsakon sa limisyon Rekin ho changiru lishmatan na kwang, kwang kwang lishmatan, recholopan, kwang kwang lishmatan, relikeok nale, utane bain ak shakabam bilem, relakeol nale, brenake bain nikeishnau, kawresim bilem, recholopan gil chikuli marem konakanau tajirish kunak li sacramento, kunak lik angel ikwanza li iglesia. Aran kwan lika kangel bejal reish taupali ruli nale bain. Kokanak nakkele kokanak kiskele Jesus re epistolom ho changiru nakhin taklachak lichukwape kama anak kinak tishin taklalain ut kishrapusiep kiskele santil musikes re utain anjun linale li tentonak takwang sakachol nakli angelak se changkli iglesia tentonak kwanga pakwila kakawre singin kama linasko chiku li sinodalidad Naskot bes siku kwi linale pejal linale pain orakal litsolok uli kauresik pejal li kauresik sa chishkunil na kemare una capacitación integral changere marajain na ikeskut chishkunil ni ke atinak chirish na pal pejal li kakreru li tentot kanau chiru li kachokre li kachokre

masikure hari ujo kayong ko awak sa kumbar nik sa kuchira ko masik sik am kowe kukoni heri kakulumrik amokya maukun sik syarit ako nila kure akchak chira ko masik reta masik uk ami kusuk yay ubi sikil si kapito wiri kakumbar watiho balim kuhun kulak o chikam chewa beyal ma oktikawesh mana ubeta kakabiha eche uen ket am tri katsih chewa lo alah kutuh reri kakokbal pachari kapish tam chulok chehun tak chikchak patan ruk uti peshikuri ruk pachawa kubi ek chakewa chatem kate kumenado kchawa hekbal Cheri u heklem u sihunem ritioshka ke elok te kure hampa kure bek owenak chukulik wak amokia pana be kure kowi che wak ikolo re ritiho pas i re kakachoma ki kakatiho ki ware kiar huna ma shahekula re ukulik rik amokia ke ta am Keta am, yei, shbish heche, ruk ami kuwa shukuri roni hewa, cheri rutsil kak aslemo tika wesh. Makoni ye, kahwa shchke, kakatiho ki, bacha kohbin kuri, cheri kak aslemal, ochom tika wesh wi, achiha yei ishukim. Bacha takri kalko al, chechakuna kuri, chewa beyal, Si utsil tika weshwi.

Kwan, kwenin kis chal sa liferia. Kwalti ka kere, kwalti ka kere nak. Te panu sa shalal komonesh sa usilal. Abanan, hokan sa kal komonesh, hokan sa kal sa shalal chishkunil us. Manyal chishkunil chabil komonesh. Ana kwan ne sabado ko nga che kwan na balitare kwan na balibek kwan na balakwili komo na sak o ke brechi chana choy balish shaman mare kwale mare kujo ke chana kul balish chana merlish kwarti ano mako sila te chana shok te chana kam te chana roxi sa lehong kabal me makikwas sa chingkil komo nesh Banak sa akhir ba na balik ko mo nengkes sa chi sa pelis na tiko o nchirisan nengkera sa lihong kabal o arang kwan li kususing o li chapak kaus banak tes o kak li kokal ako ka na kwi lihong kabal na rak li chan na me li kwarti o tingka na kulak aan sa akhtikar sa akhtikar ko mo nes Bengkwa li kakong kabal ut kina elain naroon na kacha na kukunak li kacha na ha manja li kacha na li awa pura chinga manja lali na sabi si li kakikel sa ito ligil bi kumanish aram bi kwan ko utarim bi kwan ko chagre leloy le ramigo chanana o keril almaks Kolon takatecek li puwerte lo.

Bueno, kay Lake Angel, kung ko sali Sabado, Sabado sa kalanak kwan. Shkap, li Sabado, kumon. Kung siya man, siya ben kutan, really po agos. Anakwan kung ko sali 8 de Agosto, nagkasya na kalakwan, kutan kil Santo Domingo de Guzman. O kanta na siya ilali kumon. O al kaw ni kay Kangelak, siyang kap, lup, lup, kap, lenta ako, viho, kana siya hilang. Ulao, inka, makale kahila. O kana sa ito lahil chokeri, lakmayap na kaya shkoti ka na kwan ko sali o ship ti hash, o ship ti hash likutan na kwe. O kana sa sali ito, laish li jokes siya kabinkil, li akloch lo li radio kahoro sila, alam sali hunghung chinahek jokes siya kabinkil. O kana kakyo kuchis kambal li son chokeri li bitchk takal din lashken li sa ito lahil kahoro sila. Arancho Keshe, Rabin Kili Radio. O kana kay Billy Honal, ito ko, chiskamal, chokere, kaskitin. Ah, sa ito lagil, aran sa li cuarta calle, Reli, zona 3. Chokeche, Rabin Kili.